0: County. Yusi tumekuwa na His Excellency pale Alhamisi na tumeongea maneno ya titles.
1: Uchunguza kawira kwa Rojo is very simple. Na kile tiki skotini kesi hiyo itagitwa. Mtoreo ikiro kwa this speaker wa Senate. Na ndo mnao wete kile kuri ringwa kimakosa. Na speaker aka change mind yake wa kuita akuone gambara kawira kale atonyeri ni antu ba kukumi na mbeche chio do milioni gana. No kujubu butali ti Senate kagita kau. No change Rojo akauka kawira na chokengwe na kinyana athiwe makosa ya maneno mono. Na mandu ya kadiri rang. So speak of Senate. No wele te kwa andimit. Ke makose ya tonji rake kumipichi kawera. Na ambeche chiali tuwe nyinge mono. Na kolti ya igwa. Awete kiri ya gamba. Legi itwe. Leki uwa kawera nacho kengwene. Aka choka rujo. Endi unimbuka mamaka sa kwangu kene. Kinyanto baba adhuri laruto nonto wako inga mama. Lepa mulekere. Lepo gena andina nonto mamaka uchoko kwene. Ino kale kere ruto. Na baka nisa indira wako endanwe. Muntu olambi ya batea nda kulekera. Mukamati okapoyo. Na mukamati onkunie milioni gana. Kaduri murungi. Kutete nere au. Nianto baba ingi pansapota haba itu. Na kawira ntimo supporta ni nontoi wanta musapota nontu inda musapote te kinyalira utare na tamu moka nigeri notire tware mantu atutam ana wanta na kawira tware ya mantu jola to komba kulitera mirungu so na rudi kingu support kawira azoka kitene kya na ntimo ko le mantu next month ntimo ko le mantu next year na kinyawa ntimo ko alia do wiye mantu aroyu ga iji kera ke na mana itukuga kawira nacho kongwene nontu no dhuri edo ai kitene ki utukuga cho kuwe na ntu ba miru mutuma ndende ukora 2027 iba ange butirimana kawira ndevene buli ingirwe kura ameru baba bwadorane na mwangaza hii utuma endero ya kuendelea Meru County ni atongere batrimanira na ndiba gwiba kwenda kuleja interview ya Meru County na bati kulinganira gituma na kiwi kio kawira mwangaza alegete na kiwi utuma dai yuko na ntu bangenti sana lo ndiba yire komenya ukweri na utuma endero dai ya kuendelea.

0: 0702-965-961 kana 0738-966-888 kana 0702-965-748 ndikuria atiri turikanirie me atukurikanirie twarikania atiri twarikania ndajuke thimweku ukambira ndakwira haru ukambira haru ugashoka uka, ndakwira a ane atambura kuga ha ukauga ha ntaruga i kina wigwe Meru FM, hello.
1: Yes, kutu na coach.
0: Ulio mwega?
1: Avaya kutu.
0: Ndio mwega kabisa. Ulio mwega kwe?
1: Kwa nani ngeta mwema za njena tuko wa kuambiriria wega?
0: Ehe.
1: Kabisa mambita ka Mwangi wa kabandi kumazuka interesi ya nkwego.
0: Mwangi?
1: Yes, alipu mbita kwa hula kenda ino nengudikiria
0: o kireria Mwangi.
1: Yes.
0: Uga ha. Kodi di na nyoro. Meru FM, hello. Ero Meru FM.
1: Na to chaga kampunato.
0: Mbageri mono no bui. Samuel kibale ki atire.
1: Ha.
0: Ha. Endelea. Eh.
1: Oni no asana.
0: Ogo akai, eh.
1: Nani ndatra ko sanji mare?
0: Eh.
1: Ni ato ya ka mare ko sinda ndatra na yobi.
0: Okay.
1: Nande o pade kapti.
0: Eh.
1: Onto de kapti ni watore.
0: Eh.
1: Ogo andi ko ira atire.
0: Eh. Hello, Meru FM.
1: Kwa nini kubali ni piti na hapo katika mpango wa kukuvia bwana?
0: Ah, pita pita pita, simu imekatika baba.
1: Ah, katika dalili tolea tena mtu.
0: Ah,
1: kama kama
0: alright. Okay. Safi baba. Aya haya haya haya. Tukambiria bwega kabisa. Nku hau nkojo ndajo kedi munku kwa kuna mtu thithi na nyuro. Ntenda kuga no but. Kuirwa uge a. Ah, yani ntenda uga a. Ah, ntenda uga k. Nda uga ha. Ha. Haba uba ta do ma ta ndi craft. Iya ta ndi craft kana music. Atere ngishokera mutambo nkuona jo kurugura nkedra ngi utegera baraba kuenda ngirizi igana na mirongo itano nkuona gukedha kuina shindi batanta to mugwanja idha enerere na baraba gashi ndai baraba kedra bae na fasi ne endongi ya gushedha uga unile ente ageretie ndageretie ntuku emwe angambi wethe wageretie ntuku emwe no kuirire unyo yari ntuku ekue bahati Kelia na harua, kelia thaya nerele womba kudha luku geretero uki, nino womba kudha otiro ombana. Asap, dhimone yaku, tuetanya kaora. Nista, 671#. Tarambox. Tarambox katika box number 1, mwankam box number 6. Usho oke, okay, ukonfirm na Mpesa pin. Muntu, mwomea shedha maitaja tano, kanaja tano tatu, hakeme nyaga kiri yako enda. Meru FM.

Mbiridia nangiri 80,000 shillings. Kila box iko na kitu pale. Yes, kila box ina kamo. Lakini moja tu ndio iko na 80,000 shillings. Moja tu iko na 80K.

Mwana kutweka Shadrach, Meshach na Abednego. Iba gerirwe irinyani iria monki. Mwadhani Murungu na Begwire Kiao na Mwadhani Murungu. Na barodhire manto manene. Mungu hawezi akakusahau. Dhainya iko rugeti ya ndarege 13 kile mitambo ya Meru FM gwataniro ya Meru. How you doing? Jameni. Mwadhani Murungu na mbendere te favor na kiandiki angaike dhie ni amunani na ndina makira muntu ora agweti ya kanyamo. Akureki ya kuona kanyamo eitha ikanyamo gazawadika eitha ikanyamo karota eitha ino tore ndiro tore amberi ya munde 00 na tura ugire ntuge ya goro jameni uona mbecha dhimuni yaku wewe hilo tayo urachokire wewe dhimo uraringire na mbecha dhimoni ya kumenyodho gani muntu atuma wrong number ntugo ino by the way boro uchumi buwebo omo gotire muntu atuma mbecha wrong number ntegwa kana woya ambia wirega kwaya keba ore wawu yaani mantu ima omire ntierega kuwana muntu wayete mbecha pana wirega kwaya ambia ore wawu antu ima atuira kutuma mebuko nani ndauga maisha ni ma kwa nontu nga atura maisha ni mamandhino ntika arongo rambeti kana wareti kwa uja meni bantu aroka ambono tika adhuga niyo kanthara wareti I don't use those things buwana ntito magira mbeti wareti kwikyo gintu kira ntato magira nanti yeka nanoko menyagitumi ntato magira mbeti ira tuitaga wareti jani ma kwanti to magira wareti kana mbeti ntiri etore rikurenge bwetaga mbeti era arome bekagira na aganyuma na agamatina na anthono ekera mubuko ni eka imbio gumuntu agakarata kali na mbecha jameni ni uwa na mubuko ore mwimbu ito nyamo ari ntugera tukari kana wone mubuko no mwimbu na wara ithoko na mubuko oyu akwa tithimu tithimu enu na tigitamba ke mamira giku na kitamba kama miri nda atikiro kama tonu ntonga ina ndhari mire mono na nchoma ntia ya gweru hui kwa kutu wale karana wawawo na ndari nga kithioro wawawo na naga nyuma nuwa monye jameni umenye inu imbecha ti wareti ti kama taka wareti na nkane nkanira karugono kaa kwa kagito minta kama taka wareti na kito minta gura ambeti mbeti wanaoka andomia ya mana kuuma safari kumbako andomia ya mana lirabe ndagia raini na ambeti umareru tika orongo rambeti kairi kabanga kamata mbecha ikaingia nga kamata na mboro ya koira na mwongori yetu anira Yesu Kristo amina lakini otika rombe dhera jameni ndena mbeti eno ya wekira aga kero aga nyuma aga ogo manyamonge ni aga o apana bainya chia kiogoro ikorogeti ndarege 15 kile mitambo ya Meru FM ngwataniro ya Meru kiedha kani mono anto bakuma na rantere chia ikamba na aradhara kiedha gisho mwati ndata na gana irobi ututinde teboe gamono mwadhani Murungu na tuendere tena na tutongurele tia dhainye ikorugete ndarege kumina idhaan dhato anto bakuma na rantere chia mutuate na rantere chia maua na rantere chia na ata time kinduri korebuto weta mutuate lare yes mutuate na lare na rantere chege mbebo wa reviate na au turethe tebo ya mapio na tutirethe na ture na favor na kiendiki ya mwadhani Murungu jameni wira ya kunda kwerele kuringa dhimona ni wira ya kuigo kurumia mbesha ugorukira 0702-965-961 kana ugorukira 0738-966-888 jameni ringa dhimoto waranire mbegu ondhikere tiorembare ireko na ntugu ye mundende na ntae shire rutairo muenka aruga na kimenti na rutairo rarungenka aruga na kitharaka lakini ansa achia rutairo ru na ansa imo wira ya kuiko ringa dhimo na nkaumba kwegwa ndena

0: Mwankada komine jire siongwa Meru FM.
1: Meru FM ni tugu gushokiria nkado gwa mu Meru ni gutugu atambaru na gututwa kajo kareka retaga ngwataniro ya Meru. Nano ntubogi tumigiki no twende kwigo maoni jaku kanare bende kitongera gintu kadenya tutaura genda kugunothikiria bwaku. No waranire natu na njira guturi ongere DSM Place Kijabe Street Nairobi ugaturi ingira dimu gukurukira dimu namba 0702965961 kanenyo ga tutubira message kire 21017. Nkurukino waranire natu gukurukira email ya suggestions at media max.co.ke. Meru FM, ngwataniro ya Ameru.
2: Meru FM, ngwataniro ya Ameru. Ruru irwe mbroedha.